Stress sang sampai dalle fakir temas tadi. Jump naka kaum naka naus naka piem naka. Gau na nau na geu na fakir. Ger na dhar na mog na rag na. Stress sang kati ruantas. Stress sang geu nu sumortas. Mai naka pai naka bhau naka bai naka fakat weak matas. Uta, uta, hattan uta tumi dairan peta tumti dreksan hul pali pota. Suta, suta, deusara hatan to suta tumi badli ayem kwanda wate chimeta.